0: Ite jaba tubuluza nebo yok ni kitu bulutua.
1: Eremaya.
0: Kira namba na boto lo sholema.
2: Ashamo, intubulwa yoga. Inta yok namba na bo.
3: Mayan FM.
4: Onga yus. Onga isa

0: depend on Mau Forest. Nae na bigi de ju yok kran masa. We are willing to defend Mau Forest to the last drop of blood in our vein and to the last breath in our lungs. Kai wore be bonu la ruok ni shorone title D. Nae in reality kuri bila dola na title D inganyiki ene wina dil champai ni za ine ngere stretch wae ka yi garibu ngalisun tomon na wa dala ru ni shankarna na ji conservancy na ga bon dia yulu poken misudori dia na to forever kore ana conservancy na kenga tena na gra a jo pay benefit ke gra jo be chete in campi ironungu na ida bagade ro ngare raida ru ade chen campi
1: tena kata
0: ironungu ne gra apply a carbon credit na ko lo mon ko lo lati agra erba yani na al rasati la yola jo menan na lugun le na murua na ba lon sina na yolo ana information na ga ligi ajogi ke dar tar ge korba ro lengu ja ga ba ga saba ay dana ri shara na yogo ti eri gore ashuda na ko na mo gore ki ti eri gore
1: wona dia na oror ma sa mu yola jo da ta ke bidon to ki tungu mo gor ma sina dan kara ki an kallanno onke reshata re oltungan nak ore na doko ya ne eri gore na meri kore na tapo ngo kuldoku muk ore niare na ena na na tasur eri kore el ko lega tunga na ken kito sia ye en kan ne me sai dia lega tunga na kala ken no ya ngore ntima ma ona yuna tangara ke sia yo ro ke se ngo domongi ne mere lega tunga ni
0: ara ke se me yo la jo te baga na nda ngede ga sumba na ke yo shina no orkingiri le ne glat na gwele ka nyora a jo ga orkingiri le ne glata mo ka ko na nga ya mu gura ban kai na gara glato monare de Israel na ko me yodo de rutwa ene glat na wore ne glato or ma sai ka ya dai beta runya kan ko na wore be ya ene glato or ma sai na ga ya dai dan kara ke imba na ga jodo ni ga runwan ko ran ba ya do ko ya ke de ene glat ten kara ke be gi yolo no na ni yolo wol ngan lem wol ngan le me amamu me gara na do yi entare na age bugor mere ke shina idage ngoro nyene me arama kosa ne bugolo ngoni ne idage anganashe ne me arama kosa ore na yo na igiade ndoke na ja
1: ankanyit
0: na ore bibunya orkuwa ne bunya ankanyit ne yolo ni ni goni de ne retoy amura na da entito enkan ole gi semmi orgalara linyi na age ludwanga ngino nerewo enkiteng kel duanga ngai nere wenkiteng na agora aba bede joge ndoyi kito ingangi de na guto mitigo na ka ra aba ngreshat na ape kete ngara ke ene glat tor ma sai na ke yuldi njamba kala chumba jo incest ko re bayamal dunga na ko ra nigi no leng to sarge na ke lege yu ngute kara ne mesi dai itoningu am ke yulu ina to gomba ka kiti sheria de ne kenya jo ya ra biblia ne timba ka sheria kenya jo ko re incest it is unconstitutional izoningu na la chumba masa na wala na constitution na ara na glad pa yolo wajo kure entito ole saitaga ne no luguma ongam ne mea manga yuniai na mayam na no ne mea ninje ndo yeine amuka ra nikino to sarge kure si ene glad niare na dangara ke begi yolo tene ya netumi or buket le sese wan a joko ne be ya ne sese wan wal dongani era do ko lola ne ra olor glata musima mogura lola do dongani warishi na ina ba ara ndo na jinkro ne galo ne tare arta monaudo ibo arta monaudo ibara wa arta monaudo a shu ibuni warta monaudo nor glata o galo nana na ga ligi a joki ko be ti naudo ne ti ongwan na ina bi ni ra arta monaudo ip wa hata manaudu.

0: yok migo waligi olengo karal mejol ne izdadali oliodomungi nego igeru diajo kora mu ideru agi apake traditionally itoningo a choreographed way na ironyagi nyangaji nabo njo sinye bangwa naji nabo naga ligi ajogi migo oro igibu no wikura tenebo kake manu ritopo ken erikuri manu ritopo ken milangu na oshogini yok pa kore oliorokete ni geringera yodomungi wangara yorokete kore oliodomungi ni geringera yorokete oni odomungi megweji kore ngera yorokete na be igeri age ninje kake migeri shara ninje megweji kore ngera yorokete na be osho sha milango ni CDF mera nje CDF na osho gine milango igi yudu neke ko fair share
1: pa mata ta mutejabore itejaba mheshimiwa Sankok ironya yote siya uringa lenga sharus
0: nika mpangu darara
1: ni mpangu tanta ya manyati nyinta ya legwana nta ipo kutuki
0: yes
1: ama asa yu legwana ni lioro keteng mfano za keshi ya nanyi na nwara lioro mungi
0: of course yes ama legwana ni loro masa ituwe nana
1: anyo nabo lioro keteng
0: pia loro masa ama maro ligi kanyo pa kero legwana ni kura pa rikeweko nyugi aburugona nyugi uburugona rok na kanya nta lengo denobu
1: kasaba
0: kagore bea ko nikumo na woro
1: na woro
0: iyo na ni jo me anyo to lariko ni le burgo na nyogi amira burgo na ro
1: na woro ke ko nyogi na ga anyo mo lagwana ni
0: amwa lagwana ni
1: ata
0: ata li woro ke te ngia nyita ke
1: apana ni mo li do moni
0: apana lakini is the same amu era na diye or burgoi na orge ko nyogi yelde kake la sabia anyo na ko gora ne ni anyo to ro lori ko nyogi arigoni lorinka lenga sharus na la sasinye bi anyo lo lo oroketen arigoni lenga sharus am anyo na bi anyo delde na mira olori ko nyogi na ari ko nyogi nda maro ligin kore dei ara kiseme kore minyi ne ara bangiru ana bana nada pole pole pole baba ili no luga do dor masa ara bangiru ana bana na kanya nada kore be bululu ra la yo ni lu ya ashada ngangi no dende ne lo lega ashada ngangi nyere ndi kuri ya war masai pokin na ke bungi dalu ngode nebo no la riko nyu beatai na wala gwala nyu beatai orboro musima kuri baya ko nugumo ni deru ni aworo na ngasa aworo la rasania kete ni rogi aworo ni maybe rmata bato ne oro ko logo le gai kuri the last na yoga bo bungagi no talengo orwa singishu orgo ko nyuki na ngasa orwa singishu aworori aworore yok purko apurko na nyoki opurko naro kete ni kindoki yoga aworo na rorgi to ibdoi eroro de purko akata na doi purko orge ko nyuki nago it is normal then de ngayu ngara da ngaji de ne bongulie abu arza sinje ngidi anga nyede nde na bulote nang ata doi ye mogore sholala mebi baba ilno na mi sholala la shilno nago it is normal kage mijo mogora anyi baba ya mara manyanda mogora mi nyiro la shala ya mo e gara nyol jamba lenye ne gota alo de kai apana unless tenera era duake tiatua ana
1: mara ke dolo ngani
0: tenera era duo tiatua ironingo ana naba sigiria geje naba na ro layo
1: pam o ara idia bal dunga nak idi dunga nak amukir sujo shina clip olim honi to do shi uke magi akata tamaya na sia notu kijomera sabaka lioro kite ngore jo me kure ke anyita lego nak lio do mungi
0: iyo ni rom kore na
1: na
0: kore nano kore balo tasania kore baina bu olegwana ni lola rusa bora ga madi age gage madi age ni kore laigwana ni na olo meshere kubes na yanyeta mu enkasisi or masai kore dia na kata keti usha ngara na na wore adi arusha na tumure nkasisin poken or masai na ikilikwa na juika nyo shidenyi kore dei sia yongorongoro na anga si normal so shina na ya information niki joka jiko kona kina mo kore ko katiba ya Tanzania na me katiba Kenya na ko mpaka niki tum ene ko kona kino to losek otengeno ironingo amo la sabia na kore la lote jo neja na they are wrong amara na raiye iradio olor burgo
1: pi
0: wo ilor ke songo niki jokini kore le na olo mishara kubes lo rebageti yinyo
1: irmeshugi
0: irmeshugi lor meshugi ironingo asho lor kiroip interwake aibunga nkanyit even without being told. Now it's automatic.
1: Okay.
0: Eh kwana ngazi or masa na ngazi or masa.
1: Kama mundi besi ayo manyet nyagara jinga kisiasa.
0: Ikere kete jenga.
1: Ah joki shomo kando.
0: Kete itu kibuo kando. Kaya kete jenga niki jo. Ege or ngishu neji ngo yao. Ronungo.
1: Nginyanga.
0: No danga lamu. Ningere ningere iyo bogen. Nige natumsen nanga lamu. Nige ngere iyo bogen. Nago kwera galare na lodu. Kita shoro keteng to
1: Tolori
0: kampoken ana betashe
1: mpaka lori kale governor
0: eh mpaka lori kale governor
1: yara sayo governor
0: yeah of course of course
1: tanakata
0: yes kiara lord ba e bangoto ana ole sunguli ole kiburi ni kiara lonuka rosa nagi ana laba ngatu nyode njaras amora dia bake baki kanoka ba rosa nag until 73 days to election Neji bango na ninyako uishinda alang raisi boge na waboge na odio abariko. Ito ningo, elenga tu nyaponoka ujike baki ninyo uishinda with 67%. Kure di eleta na ligiata na tolu idolulia homo 200,000 votes. Votes of not even one county. Not even a constituency. Not Ruiru. Ito ningo, elangare. Na utolu idolulia homo lo ibangai nitangatanga for 10 years. Gataka ya campaign. Ito ningo, neyako itilo ukwereza. Nja kije ukwereza mo ya bege na wale ntoke na luduwa ya na ulugwaru la ijuwa kebagi onoka rosa na uepango 73 days to election
1: ndashe rara ira nari kore
0: kairashe pi ndashe nye lase mabati balot
1: ama eba ya sanduku
0: pi 100%
1: alogi oma
0: 100%
1: alogi oma
0: malimu ba alimu nolo
1: bilimu olo tenaba warishata
0: tenaba warishata
1: kake kira itashe
0: kake kira itashe 100% yes na malimu siya itoki ajuka lorika
1: alorika
0: yes
1: anayyo kire
0: kake kaldu itashe
1: Anemu ngoro governor.
0: Malimu di ajoka lorika. Kake, ara ninya na jana ngoro rais.
1: Yes.
0: Iyo ni kijuki ke shuku nyongolong te west ashuko alolo side.
1: Apana. No.
0: Ashuku nyongolo tolo. Ashuko alolo side ne jamu ita shola zango ka ngoro rais.
1: Kake ore
0: na. Ni jedu ara ne ngoro lorika yoyote oti. Kake ore ntoki na ibala na ka ajuki.
1: Take to the bank.
0: Take to the bank. Kaitashe. Kiatu anarok 2027. Ejiminti wa itashe jamu
1: Jorel Nodi Ulu saite president Bagi niminti wa rabagi ampakete lino nuoti ya naa dherigori
0: There is no permanent friend or permanent enemy in politics Only permanent interest Na gali kidoi Kore doi yu kira masai Na ikara laura matak
1: Yes
0: Uidu raso jarke serat Sisi ni wafugaji wa kuhama hama
1: Asu jarke serat
0: Asu jarke serat Na ina baba kadu ginde runye niki buo kanu niki buo da kanu niki buo ldp niki buo da ldp niki buo odm nak niki buo da nak niki buo odm niki buo da odm niki buo udm niki buo da udm niki buo urp niki buo da urp niki buo tangatanga niki buo ne niki buo jubilee niki buo da jubilee niki buo tangatanga niki buo da tangatanga niki buo uda niki buo da uda niki buo kenya kwanza niki buude kenya kwanza niki buo broad base government ironingo kwa rara kiti broad base migi yolo amu kwa la rikuwa kapa otisa doko ya William Ruto kebaki edekelu wakishi angata doko ya te nchama na jinak nisi kopeny nile nchama na jpnu
1: nila emu
0: kwa uhuru kenyata nitekelu wakishi nchama na jtna ole genda neoro ole genda nelo ninye
1: Jubilee.
0: Jubilee. Nelo legenda ODM. Kwere deise nano mamoda. Ito ningo? Mayula na ake sek olope UDA. Na marishu madurogino ye suti iseka ninyo olope nyele ope nyana iseka na loge bagi. Ito ningo? Nyoko, izabe ye airuguru gore tenesek. Ashuko ora na beyesho mosi nyapo legenda aorore uhuru de Jubilee nelo ninyo ODM nelo uhuru tetiene nelo uhuru Jubilee nelo ninyo ODM.
1: Wow. Kento wa mwana holona jo team ken mesho yondo rubo lomon sambili kamili kiara mwishmua David Ola Sankok tatari. Tosho kisi yonga nasimu nchyo yonga nduwa nono kutoni ngombani kia makarata ni wiji siya ye mao siya ye rikoro lo sholor maasai siya ye siyasa anka jama tosho kiyonga nasimu safari komo Airtel kishu kunye dharisha thani miyado.
2: Ebola na emoyan torono na ishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyan telosho kake keti loshon lelatiam neisha na nikiribom ure Ebola na kita suroi tenembongo sarge araken kamulako oltungani otam kita suroi si emungkilani oltungani otam irkara shule ruwata ngikompeni osintano arake tenembongo aito kiagane bongelo ota Ebola na itumsi tenembongo sesen loltungani owa Ebola ure bulabule na moyan na kia aku imololong egiti du elokonyo leng ining emion to mputo sesen elorodem kwashoge ni lobishote nebosi e waltungani osarge limintekim tendola jo eata kulobulabul arashu eata waltungani liyolum tege baike won ni wash report iwashe simu meshomo 719 ningoru embata esio ginotum toriboke won erishar poke suso janka ikto sabuni wenkare narukum arage asishore alcohol sanitizer minye kake lobata arage netarotoko waltungani oota kulobulabul tena kiye oramatito waltungani oota kulobulabul taasishore ngilani ni grip a protective equipment nimbote ilobisani lebiotishum mintoki aparan ilosho noto limugia ajo ketia na muyan na atenelo metaa ibayi itaparana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mobom na atenidol eato orbulabuli ile na muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri oungwesi omotonyi ana nagurkeon yegenyi nkolin arakyo yeyai matarit lelo olone tumiki ebola nimikintoki si aetamana ormarenke kake matosujuratiot oosipa oitayu ministry ebiotishum ure turkilikwa yoguta ironya star 719 hash arakiwoshe simu meshomo 719 ngiro kisi jali urikilikwai emu whatsapp te 0700 719 719 arakibaiki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed stay safe together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nigiaka ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS tenebo co-group partner project CGPP.
3: Ojoma, wera na ushinde nini nyindai raka po.
4: Ege mtambaiki yetu tire nilino.
5: Dorobo Lomoni ya Mayan FM.
6: Hola ngoni rabaye sare enka genya kaji Timothy Torikeno la ngoni mairi ya mari maisha Solomon atondo robum erodor bungei or bungei le bungei holo sain lol kilorok e ala David Le Sanko tor moni ke grana kay mulo mulo ne greta she yete siasa e grana gen ko gola di lonkal sinere ti gramo na bisha na nyiko onna ke granga ma enka genya ma jere femme reba yana ko le sanko ki moin elina ka je grana ga re boran ki pusten bo na goran ge nyori la ni nyana ke mo encha me DCP ti lo he moran ki sigito yo le rai len cha me UDA ten bencha ma e ODM e shona ge re bera horan ki poso nyori ji e jere ke grana ga re do lo so pare sho ti lo na ke moin ne ki tok tene bona kele ray ne bodina ka jogere dolo en kitingoro na kara gi ke re blabul na ko lo holle ngudi mi yori na kerna ke ti yorbu ngey yole sankok sarkali yori e orangin sigiro gana ke te na ke lo lan dragi na gen kallo na te mopus en chama ADCP
7: iyo nader masa jogore ndugya dugoya kenyor orangi pos amugor orangi pos na engena yankai kore si orangi pos na ngari aksidai na lutunda nango kore si orangi pos no orangi loona ebosh na isho yoke ndugi na jibu lu ekonomi nitoki agor orangi pos sor masa ina ama yandi abamo kebi ya mkutele ngare aibusi pa kebi kimbeno kolo idien ama yanyo loredi na agor mayana pa orangi pos nitoki si ganyor masai orangi onyori amugoro orangi onyori na inkujita tanduko yolari kuro orangi onyori na ndaiki omugondani na aramata esidai kure si orangi boss no orangi lontimi ang narunge wan kore toke naure no orangi barlai a orange orangi yellow a sigitoi amujo di ormone ke lo lan do nyoro tan kolon ne meta isu mata ngen do yoro tan kolon tajuri kaju kore nar laruo ne do yoro tan kolon ngawotakini
6: Olengo ni wana kijana jadi barunya nasia jo kana rikino na kira shor masari ne bona ke serikali ne mihiri ne mego nyadi na gini jengkulu bwenye piromo golo hoi magai oi magana ke keno hengkiro nyasa bugi ngkulu buni hongkwa bi hor masai to libot na basha na barunya na ka jo megera na ka tumulto ni sidai ole nyamuko gira na ka yu ne konyari ni jem
7: arade serikali na kake shumatang hacho serikali ni mishiri yolo sho lor masa kende ba na arodol na ishiri hamujure ka jo aningite shirira da mashungwa aningiro si ishirairo reutut tondonyoburu tandabibi tanazooli aningiro si orgiyo isabu waleng tenewene juu kitet hake dong ranch etu dungugi ninye kitet na uga ata yejiki dong ngompe mayuila nga ata nage yejiki dong pusi nade larua kawo jobeo buro aningiro si ele shamba longi bigoni ajo ishirita inaake kila wakati kata lakino tiki ate grata aningiro si duia ajo ijo digetu wana kure anababu sel na ishoki yo miaka tatu iliopita yato anabagi tuitalako county government orge jodo ito tadi ya grasi ninche kuma
0: do lamagat ishirita ina adu yaki itoningu nidia sambu amaneta armangati ajoma idake ninje ishirita kese ninje lalogo legay ilitia musila baringo kita jawa bisho riko nisuensi ijudu iki ishirita ipa kashumata angana na anagara ishiri yolosho
6: oleh ngulur nagi jani-jani buru nasi oleh sangko germasai merah nakolo shobo ni mena nasi urgela long kaji kena mwede loh lari nambaya nage sauni yang kakinya naga lutu na lutu asebagina isho tonggo rogi kaji Timothy Toriken
8: lelo lomonto ndurubu temayen FM Mayen FM enkidesheni nini ningiroro saiti kiza mwana tonggo ngina abishana ewiki
9: Mayen
8: Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe age sula iningo mayan tor shirt pogen
9: mayan fm itnabo on pointi na abishana ewangan olosho
10: ajina nunkidon na adar mari olole dinga
11: oira ranga na gaji pita sisi nati emudwa torosei
12: ajira misuri na rola meloji
13: ore ranga na gaji joel matambash ani ningiro mayan fm temurwa etorosei
12: nanyor mayan fm ani ningiro turbili
9: ere mayan
13: ajo yolo shoma ni ningo mayan fm ameta ewangano losho
11: ani ningite mayan ajo yoro masai fiki ninga mayan amo ewangan tolosho
12: ani ningiro mayan Amayan da yoga lerarian
9: ere mayan
11: ani ningiro mayan hem asipagno shona no leng yangolongi juma na yan atendeba ele jumur bisho bosholo di ngeni yok o nasipagno si angaganya
9: mayan fm

0: dili a ger rumya ge tolo doai gure na orgine le misene la ade ne sini ngam rai na ka rai na tolar na nia tolo sini na ni le no na raba na ini yu oni ngene ma ne stem ni lu na ro de peli ngam rai na de na na dili an sini na ri lo doga le go de sigi ngere na ge na ro doga na ene je so la da de na ngine na sa bo le na ga ngine o te ramon na wadi wala baje na stena ro so le do gizi na ra o le le oni na maje na stena en lo la sra ko le ra na wo na ho hamara ko na nar baran ke baran ko na ra shila ro mara ko ka ge ore ngor na ra le dia bori na le ore ko ka ge ore ngor na ra le dia bori na le ore ko na stena ore la shoro na la ro jisu ore la kisho na ni ke la na ngor na ndere na tabini na la inda banne go na mere na ni ara ngara ni sida na ngere ni ni na la ngara ngara sa jelo mere la ganya ari ga ga dara baja ya kina ni ni ndi ndi go ke ba ndi kiben na ayo ga sida na ja sholi
1: Daudi kidam tawangan sida ya sheikh kaja maxene gijo
2: itubri ole ngora tuti le murugwa pongezi sana Daudi kidam itubri ole ngora tuti le murugwa kadolta na nojo bege njo Daudi kidam maxi nara 83%
3: Tuesday kuna fomu ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. We ni jenzi unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi mazee. Send your request and submission to 0757 725083 sai na tupatane.

0: Oyote. Kendo ni yare na disyo. Enda manga odi.
1: Kiolong ejuma mosi saro mnare enka kenya omesa shoso mwane enka kenya ibuirare antena nai Maya FM osinkolio lesa teatro Mayan FM
2: na meet egirai teatro enka kenya e Mayan FM na meet egirai
1: enka kenya e Mayan FM.
3: Ndugu yangu, ulikia umale Linda Mwananchi.
4: Linda Mwananchi.
3: Ndugu
4: Linda Mwananchi, mambo de kala kala.
3: Jogi. Chana ajiri ye kununu mba.
4: Ye. Angaido umoni.
3: Angaido umoni.
4: Kisa na maana.
3: Eti musuko suko. Yola joroshi yake, idheru nuri kia umani pa ugele siyasa. Na idheru ni yake ningui.
4: Yes.
3: Idheru ni yake nyore. Idheru ni yake riyamari.
4: Kabisa.
3: Ndebo yi.
4: Ye.
3: Ure ngazi itidu angaji na Daily Nation. Leju ama honeymoon. Kaifunye.
4: Honeymoon period is over.
3: Is over.
4: Itingo honeymoon.
3: Yes.
4: Mekuda re honeymoon period.
3: Kake na vibali babu uya. Leju ata du agra ifocus na
4: mle. Yes, yes.
3: Osiasa hii ya Nairobi County.
4: Ndiyo.
3: Agra ifocus osiasa hii ya Nairobi County.
4: Ya muatana siasa county ya Nairobi County na nwagra amutakinu. Amu lori kata agra ngoro.
3: Unja agra ngoro. Leju kakore ntoka na ibala.
4: Enta
3: yuela joka ngoro to. Sifuna mia kwa mia.
4: Itajoka ngori tu sifuna uling. Meta, peye mbitu kini ajo.
3: Yes.
4: Eji uramu, kalu itu andalu. Eka kagra hayu kumarindu murijinu kumukuli ngoke sifuna. Padala naru masoju sifuna kenya musima.
3: Yes.
4: Karone ngurulu rikale Nairobi. Peye mbitu kini ajo ji kagra ingwanyo.
3: Ingwa.
4: Kagra ingwa. Sifuna.
3: Ehini?
4: Itajoma kagra ingwa.
3: Itajoma ingwa. Nore nyentu kuna ibala. Enta yola kagi. Kaibunga da sifuni na nchati.
4: Yes.
3: Kajuhuri kireli lenye.
4: Yes.
3: Kangoro mpaka.
4: Lidera
3: yungu.
4: Paka musho.
3: Nene.
4: Na kese barali ya lomu. Amu. Ama nari sifuni amulu rika lekenye yu.
3: Yes.
4: Ilisi shugunye de Homabay. Nelo Mombasa. Nishugunye de Mombasa. Nelo Durgana. Nishugunye de Durgana. Nelo Namanga.
3: Imati.
4: Ama ne niasena. Ama reele lulu rika le Nairobi ni nyongoro. Eme teranga na
3: adu. Hidaranga vanya na nako.
4: Iya.
3: Aini.
4: Madola na numo koso.
3: Nelor governor ile Siaya
4: Siaya County
3: James Agri Orengo
4: wakili

0: Sinia kansol.
1: Dia ji spoiler.
0: Sinia kansol.
1: Yes.
0: Ji spoiler. Hanya ji spoiler.
1: Dia kayak gerenya lagi sih Funda.
0: Oleng. Iya gere aja.
1: Kayaknya lagi.
0: Ninyo gerenya lagi.
1: Mungkin lo itu namo. Jadi jawab sinia kayak tadi.
0: Aha. Denyo.
1: Ulur kalorais.
0: Orang.
1: Eh bae.
0: Kere sera ruis nyen duar.
1: Dia jo wae. Kajian ke. Ulur kalorais.
0: Ni mbaya.
1: Kilo ki omale. Linda.
0: Okay. Ni agore boito sifuna na raka gara sanja bua oru.
1: Aini?
0: Ehe.
1: Dele jo na tembe.
0: Mhm.
1: Leju tena akide mayu.
0: Mhm.
1: Na na rara mpati ya jitashe sifuna.
0: George natembea.
1: George natembea.
0: Ehe, ainyo.
1: Orgamale transuye. Amerejo, kile jome ngore ya nagitusia ya wana pati. Egera kaita jambal sifuna.
0: Eji, amerejige mpati.
1: Amerejige mpati. Nelo idhere shata. Nena IBC, nena yu timelines. Ajo naase na nuna nilo idhere u. Tena akide mayu. Tata kaluja sifuna mashona na mpati ya.
0: Aisha na nwe nai. Ajere jugi renja mamer. Aisha na nwe nai.
1: Aisha nai. Magara
0: magara. Agare na nalo desias.
1: Kada?
0: Ni riholo ni gune jugi lekai de chok. Engara lo kana kai silu. Iji de ke tanya ma. Ni akora gari do digi loru ayo ma campaign en kete pro box ne mbizer pa yali. Gofu golla dari ay. Tara wapi? Homo yes yes.
1: Eli.
0: Iji na ore shida. Lele ga imele ro ngani linjora ro digi loru yari hilu. Na sema di.
1: APP. In fact ese shinya ni shagana sa. Kese shoro ro ngani utai ka wonte sia sele kai. Ora ke bae mo lotu ngani.
0: Kusha. Digi ndiage. Nolo ke bae gi.
1: Nolo.
0: Ni mbaya sana.
1: Nego.
0: Ehe.
1: Egreta asia jo meyolo ta simo linda mwananchi.
0: Yes.
1: Nele sifuna. Nele babu. Nele orengo. Nele natembea.
0: Eta umu kolo yungo kutinde.
1: Yes.
0: Eta yuge yinde dengayi. Kage merishida amu. Keji time will tell.
1: Ye kili mwesha.
0: Enyure vile negera ngolo nyabu. Na ake jingsi aswa laidu. Togu lega na amita grena ipita siyasa.
1: Yes.
0: Oldongani obote jogi. Ninye utita orais William Ruto. Wali chanera lenyana.
1: Yes.
0: Ajo ninye. Shida.
1: Wee. Ninyatabu.
0: Ninyatabu. Ninyoka amitiki ninje rabaiki wanainje siyayi.
1: Wee. Ehe.
0: Orais liyo wapa ukuru kenyata.
1: Orais liyo
0: wapa ukuru kenyata. Ere yura mokoso po kini kira asakira serikali.
1: Yes.
0: Ora lukani la umuni na ukuru kenyata.
1: Larinu ongwa ni juwa lukani rikore.
0: Yes.
1: Orais sereza kosho mapa.
0: Ere yon ninyinya lide siyayi. Nenye ranyo vili taya. Ranyo vila miyo. Ranyo vila liyo de siyasa. Ure mpake ne. Ya kira itanyamali nyo. Kira nyamali yo. Nenye in fact rode ninyelo na ripol. Yola yo ripol na walongani ogilundore erikore. Nenye. Wala rikole liyo position.

0: Ué! Eu ouvi o Lúcio engolir. Ora, vai na na beats. I'm telling you. Peggy, ora Lúcio tu não é nasce show Lúcio ganhou ganho.
1: Yes.
0: Queijo chico é a master.
1: Queijo or queijo conductor.
0: Queijo conductor.
1: Yes. Ora coi a master na legalo.
0: Co a mago a
1: master. Coi a master ali.
0: O alangelde. Isso é legal ora do ligonji de casa. Agora bandi. Ora que aí. O zonka nisso é agora do mainstream.
1: É.
0: É gaga aí.
1: Yeah.
0: Na
1: niji nkai kile ngora bi control sound
0: eh na niya ka loud pay face ni away from the crowd
1: eh
0: amu lugana le yana face ko loiga ja
1: dio
0: ko loara ido ni mu basi ni ko
1: TBT das nya sa yes ya yekwa ndugu
0: I'm telling you
1: TBT amu ro hidara ne rol ngani ra nyopeny ni bonu ndu ngili akus
0: yes
1: wala na na resa mani amukiro bi ko yana ji ko ya muungano
0: ha ya ya ya ya ka ka ndugu
1: muungano na bonu ngani sa ni po inna
0: Ina region,
1: ina dini.
0: Kagari jana ndugu yangu, wewe na yanga generation tayari.
1: Yes.
0: Rogers is ndo yu. Na kaya sinto kuchinga jana.
1: Ariyo.
0: Kimeasto siungo lolo tongani.
1: Yes.
0: Word by word.
1: Kera njoo meregion.
0: Kora kwa koronani stage.
1: Yes.
0: Nila wajokanga na daraje le siungo lio.
1: Kel dera daraje na gani?
0: Eh. Amu kera in from the first word.
1: Ndio.
0: Bago la kile mushu. Eme na bo. Ndugu na jimastingo.
1: Mastingo.
0: Eh. Mastingo. Yani kaya ni kitu. Wewe ni mastingo. Amekana kitu style zenyewe na ranyeki. Wala bibi ntaranya ndugu yangu. Yeye kaka pia dumenye tamuya.
1: Yes.
0: Washume dumenye pite ine. You cannot. Yani wako flexible. Arja balonga tem kulije ndiko ni jimurdo.
1: Yes.
0: Elesi ngolo la kona barno za na samburu.
1: Elele kidu tunya loko nyanda. Ngojile kuje loko nyanda.
0: Rajiko ni jamara mbili. Nama nengwe na yo njoya laje.
1: Kika nyana idioba ngai namuti ndo United wa.
0: Yes.
1: Etenda lwe naro.
0: Naro yes. Naro west.
1: Na ni jote nji jamara nyasa leng. Kage dina ngane nyaka ndo ra samburu na deadly.
0: Ndantoro na.
1: Ndantoro do gida samburu.
0: Na baje mo jol para kunyo
1: ke jol ngani agel.
0: Kenya rada ngamra ngutia yo ke show.
1: Arudo ngale ngaje.
0: Yani mekura akara
1: ni mbaya ni mbaya
0: na mawara ntaye ngumu akabasa na bangaril karya pamawara na muge yoke anal gosome yo lorangai nere kino nekyo ngumu ambi waya
1: ngumu na yolo anayetata madele singoli
0: na madele daika ngapi you will left him group
1: nyangoro duwa hallo basha nyo jikaluma
0: aje nchwa jala
1: abakanka
2: Eda agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayen FM, ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
3: Ore esa nikibagine.
4: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
3: Egin tabaki yetu jiren lino.
5: Ore leba nebana na mashuru kajabe katovu kalara esi.
3: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
6: Oga neji Samson. Olegewan.
7: Kajino no Steven. Ore saringe.
8: Kaji timo di toriken.
3: Amwe ki langir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
9: Asiragi pina bombo indi na apsha na Mayen FM tiadu ode gilgore sendro lolo shira transmara.
10: Asiragi pina bombo indi na Mayen FM taka undurige juado.
11: Asiragi pina bombo indi na apsha na Mayen FM taka undia naro.

0: nda yana ja simu yam shamu shoro na sha ni grad a jom waso
1: sawan
0: wan te jom la dungani to yima gena sha be jing ay do gena ngwa na ni jo en ramati me leja
1: yes
0: ndi bane do ni tbt na ya na ma sheta wala la mi re ninya na apa
1: sindio
0: apa en ke ja apa o sha bana gwa sia la ndi kitam
1: tikitam o rul sai
0: ni podo kwa
1: paka damu na na nur la ndi tikitam o rul sai ti
0: apa na ke ja apa Mayan, hello?
2: Hello?
0: Yes?
2: Allah,
0: hey. Oye?
2: Suba?
0: Suba, yi?
2: Mama, this is Ndana Sabala.
0: Karibu?
2: Hey, I don't know how to do
0: this. Uh-huh.
2: Hey, you love me to be a man, yeah?
0: Oh.
2: So, man?
0: Hey.
2: I don't know how to do this. Go. Mama, this is Ndana Sabala, yeah?
0: Oh. Hello? Mayan, hello? Jona simu kwatua lenga kwatua kwatua kwatua kwatua
3: Mayan, hello?
2: Namaste.
0: Uwe? Uwa? Sobai?
2: Nasubai?
0: Oleng?
2: Eh.
0: Ake duwa basi?
2: Mwela lara de sengigi?
0: Nena?
2: Oh, yonlik.
0: Ilguwa raini?
2: Eme, nyele jimasi ata?
3: Eh, ninye ina.
2: Tu
3: oleng? Iba.
2: Nan mama no sin to boroba.
3: Yes, ke gay nalo.
2: Sina ya nalo me janya mali.
3: Mhm.
2: E roshora lang kolong.
3: Ah.
2: Aba la mari jo ngulo songan.
3: Ehe.
2: Aba yalle ba banno sin.
3: Yes.
2: Kam la vai ne go da uni.
3: Ehe.
2: Dir dir se yang ka janya.
3: Ehe.
2: Wale me sin ya na ro je jin po seri ro mama la.
3: Ehe.
2: Ngoro le war ba yalle nya.
3: Ehe.
0: Ashole. Ashole kabisa na jeru ma garasi kidogo tu. Na sirigare mede songole ya Paulo Siria bekishungunya na lagini ngira bodo kwa ya. To yari ana ibada losongole kidogo tu bolomo baada ondo tu bolomo.
1: Ngibwana ang. Oramati.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta neki magemba na ibirta yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero. Olesendero.
3: Kami sana jadi mbara kuna saya kira naka murugu ala ini ngundana risara sa tano na imal dengan di orang temen nafsi na nara udah jangan wale kia magarang wale isilin kita homo kotini amari leja nyo leja wale aja kayam mikir lu nyentri aku wale biahere nye ada pas salun nara pas musola pa nela kau naga nyari lisan gak aja
4: gak romon
3: juga le tungai ngiru nasi ay
4: kaisong
3: gak aja ma paron nih yang kaji ay ya udah ngalah 40
4: 1000
3: tenyo
4: tolaba
3: ajo nasinanu ni asto jola obagi
4: obagi
3: or navi mara ni lentro ko ni alajo
4: ari
3: pa yam naki pa gaja
4: pa yam
3: age amwa pa yam ake le jongole naruli ngole ngolo jaji ore kiyama nemme ndo naji ka kayam menye srare ala dem di bientro o bisai ara ne nda sa fab introduction dir entro mbaka ne doli diri ko mran mbaka ne doli me wedding plan ara ne ro chokin ne wo ba committee kek ni ni wegenye e be ga ripete kek gila di yanga bodi na subui yani ne gila on no lang bodi kanisa ne gila na ne shunya ga tiadi
4: ne shunye tini
3: lela na la ga ba yasin ko modi ko tini iri na na story di yanga sering ni standard page ni ore la ba yan ne ko modi e la ba yan itel mun yan karna kaje somo kotini ni ngwari ele bayan county doyi naji ene Machakos tenage e somo nyo kotini e mi chelebi enote sengigi nen ngoy pokirari nenyo raroi ne duare kin toyugo nenyo rando yugo ngol do pokirari ni to birde nya paka na rara na plan wedding e sheki ama na ni asena ne to nya latia ni to birungo mitini ni asneja pameshamaikani
4: mshomeganisa
3: na never gali pete hii niji kaimu wa kule kai lawa mucho kwa kia wale bado lakai le nadole na kia mkweli wale bado lakai le nadole ni mkwabei wale bado lakai le mwana orbiter rakaro dua kia kujiake kia kena uriyoko ne ushi nkai pusha na wala nige magani jubasi ne ushi tanyo pula kanisa ne kutu nakote ne jo sini isengi nananu walela odiru walawa ya garodua onyo musulino kengwa na ngugwa na bosha onyo musulino yongwa njano ngota ajo na asinanu neliki dua aliki aliki aliki dua na poko na ngwa wala kai lawa mut yake yake kire nyungwa baba tangara ki ne asinanu kule bogen ne bi gari bi ne bi ne bi gola bo bage tarati ki toroti ki after one
4: month
3: ne jo le kita bari do ya kang o ndar na do eno mu na gisirani era nga sanya ko mirage ndaba ina ri tiga do ga ba ina sia na ba gija ba ke ka wali kana afil ne gaja
4: na
3: yu men gila edugo ki men da yara ki ne bi gibi kidogo na woroi ora be woroi wala woro lu soyi ne lo ole ko tini kanyo homo ne la jo wan en shum ngishu robiyene ni yang kapote ne no wa ta sabu wa ne jo ora ba ina ore ngishu yang kapote mba anyo me ura rago garama ne kino sa na milioni na ba ya 1.6 million 1.1 1.16 yani e million na bo
4: walaki
3: walaki ongal funto mwenye Leonardo o miasita hamisini kutu ni mwenye jilingi 1.169650 emilio nabu laki nabu ondo mwenye Leonardo o miasita hamisini nilo kurini nilo naro mpoki na iti yaba ngishu nadharawa iti nari yanga kino olong iti ya ido yu loikara ipokin siya yagi yongaramana yu nongarin iroshwe nyamuja iti baka nyampaka si dara na ijo na uno vyombo PA system ne pick sai yarare te lumo da jore ne PA system 80,000 wore yarare 180,000 she yonglanda rado akaje na naishopo 100,000 yelo ngarin transport 300,000 ne jo kaina na nanyo ne jo ndira blo gamba na sengi ki ba salon Wale raya no rogire ni. Rejo rabolo anyo.
4: Rabolo kabisa
3: lu. Biashara. Mm-hmm. Abero yani rabolo rabaya na bolo nyo.
4: Biashara.
3: Mm-hmm. Wamba sayeda. Ngalfuni ipuni.
4: 300,000.
3: 600,000. Aya. Nalo kotini kake.
4: Mhm.
3: E balagi nyake waljaji aliki ajoki. Era amara kotini.
4: Mhm.
3: Tamacha kusine weji.
4: Mhm.
3: Nile mdo alajo arotrelo konya anon do naji hatike ek yani aka mempa ko taw kuwa break up
4: sapo
3: are gidigilol taw
4: mhm
3: pi ay ka ay ora ay se ganyen tirol taw
4: mhm
3: ajo na sananu kage
4: mhm
3: itwa ke boya ngwe to kotini kanyiti ha kotini itya kage wona te seria ollo shule Kenya wona do ya naji ngishanga bote dawari
4: dawari
3: Ora nena na wando na manage na era ndo na ji traditional dispute resolution practices yani kera sheria orkuwa gulo tungana tena na masai era sinjur kwa lenye file nela kunyo
4: yalangu
3: na nakishu na nene gilanga buti era file ni manager
4: na shugi
3: ne jeru la lekamban ne jeru onyo ne joki shomo ngorun lo kereti lolo sholi ni
4: la geli kidet
3: ne nyeli gengaja
4: ligiret
3: ne nyeli kidet yaji tene
4: ndio
3: ya jeno na bon atepa nejo the magistrate further noted that a dowry is never paid to the bride yani wale shingi shanga buti
4: nime shingi
3: ya lagi ni
4: ndio iwenyana
3: kore la bali talaga nerus dagi tumai da ne ngoro ka sira yana shingi ya madu ngai pa langi shanga buti ni njaba na rangamu
4: meninye
3: kiwa wono minangeti
4: risho sho moti ayo ndonganya bali njone na rongiti
3: yes Haya. Nesho kwa idabu. Emo, ishuri na mamu langidea isha family. No aunts.
4: Uncles.
3: Nipa jena, ino uja ajo. Usi, ara dinye na aji, mechana pa yonobo jina buwana. Uyro rao, nilimu ajo. Ara dinye, tenyako duona aje, kena lakonu unato kitin. Uyro rao, anajua ime langitini. Nimi jema homo wanyaki kileima. Doi na bana wa kisho bolta sarinyo mena kirini nyako esina kaise ni kemayo alenu ni aja amage mara na wolde tengola ajo kai anyu abe lak kaba kushaba kona na lakini mushu pia wengi roga nenyo
4: pia wengi roga nele
3: muru ni jongo len kisho na aji ni kwa nza no sina ya ninkeje ninje do na shapa yenta ramera nyo
4: nyor payan lena romono
3: ni ge magi ngola ajo ora bi ora lana na kisho telo nyana aji pelo ni guanga Naro mononi, na yera nya, sipana paka nengaja.
4: Neno kari,
3: ameni no. Hake nolo piwe nga melako nagishu. Na nagishu na itero nye. Ita shingi siya ye emasishi.
4: Nengasa lagishu.
3: Nebudu na nagishu. Na nye ilo siruwa. Nibu ngishu yang, pieno kaa nyo.
4: Pieno
3: ya romononi. No. Nera ina saa nengai.
4: Eninu.
3: Aya, ama kari nola inu ngoni. Mawe doni nagilanka ujoro maasai. Kaya beko nanginda, rela ara kunagishu. Kaya bila lakoni. Kaya launya wani menangirini. Mara mara go nimba ka motioko kiboru nena tana kago kushaba kona na kajo si apa mu kira de wina bagi nyome rame lakina dokishu sa ingine kide wina bagi apa de masai de ya murna na maike likwa no khalika dande te musho na ka bagi mara mara launyo nyo
4: launina
3: dokishu na kanyo na mita launyo nyo
4: na kishu
3: yes kanyo bana mit aya biko ni bagel na mar jangka bujaba zoro masa na nya shuki na nyome shuki na kanyo na mire shugule
4: ne
3: shugule kaya biko na ni noro masa amara nya leba jongori ne jogini to shugo ngoro mo nyo family maye na lo
5: alaje
3: oye
5: so darling
3: so babi
5: alaje mure mbi
4: aranga mwa
5: e lan da paulo re da maro ni ngi gana Eh, orang ini ni lagi aku senang nak bawa barang rumah saya ni untuk dia aku. Eh, kerana dia kau berinara. Aku juga apa, na film arah zaman mana yang ngasih aku haju. Kamba, kamu orang jana anar, elak mohon ni lima ibu anar itu. Anar tu lima ibu elak mohon. Ya, engkau orang ini tu ibu engkau lah. Ini tu ibu engkau ini mana yang pun ini tu ibu nak engkau ini. Demur na ibi bunya dun demur na ayu gelam demur ayu gelam hanya nak cengki. Negeri dia mah banyak.
3: Yes.
5: Dia mah bersih. ne wanga yore na na yenara na yara amashengi gini meju na muhani
3: anasi ama dejo na diabengi na ruwe gine ame negle na buri diabo mendo na laguni
5: mendo yara mendo na laguni amu ya kwa diabo na kara yara lo sile ambang
3: arezua
5: arezua
3: Ba no mai
5: la
3: sagna
5: na fi na la na
3: nda
5: ko ba. Eh sema eh. Ore na la fi na la ba na ko ba. Oo. Na ba mai mi sha na la na ning pa ye ning ru na gari.
3: Eh eh.
5: Ba la
3: eh.
5: Eh eh. Ta ra dai ba la da giri no.
3: Eh eh.
5: Ki sei ni.
3: Oo.
5: Ta ga ore na amarik ma ye ning ru na la igi ba ko na ba ba ni ru na ye ho yo en kai na gari.
3: Eh eh.
5: Da ore bi de magro mugra yo
3: yes
5: ma ma dingi ndi ma wen ngalo nyo
3: eh eh
5: wen ngalo ngulo yi kuna lobe mi gramo ore na tingara le lagwa sana ndi gro ma fina ke di daba da magara yesi
3: yes
5: ore engai
3: eh eh
5: ne ma ngoro ne ela mo hanya ba famo
3: oh
5: ejo na ya magara yi mo gore ma ayi wa na ma amang ma dia ma bro ne
3: eh
5: eh ejo ngora ke si yo yenye
3: Ah ma ma magisi ma
5: eh
3: ngaburi na regile ama nyawo regile ngaburi bi
5: eh
3: ayo gonage ni ewororo ka kwa gushu meshugi na agweshugi na kanye be meshugi
5: ore ore da ngoban
3: mhm
5: na rangeria ge meshugi
3: eh eh
5: ka ga ni eniza ore nyawo ba ga ni eniru dungo nyawo na gro gusoro
3: eh eh
5: da lage bogis
3: eh eh
5: da go ore rangeria ga ra da meshugi da ngoban ni
3: o sugari ware dona ina dendo ma yala brala yala
5: hi isim a adun
3: dalo
5: Ego?
3: Yes.
5: Narano ina guado?
3: Asho le mpaulu.
5: Ay.
3: Ashe. Kwa rata mpaulu amor, kiri barno di.
4: Mm-hmm.
3: Kari la joe, era na kyo lenge, lini kwa ilo kumasai.
4: Ibai.
1: Tiatu mayana, mila maria, mugi shugunya apudu kwe atari sharani miadom.
6: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Ninimo engineshinino emayane FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto engineshinino emayana okibilinenya na sidan nigentesheba nitobire nkolonino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo Emanita yoga ela denkai amosabu gendo radenye tia drinki shuya
7: na wali yesu nejo kia nejo miura ishu wale abaiki tata tutunga maki inturio
1: Tiatu mayana tene enga morure ile nyurada oisho yoko siligi
8: sila kwa lagra la masa ene medo ya garanga ya ena ishu
1: ne wani mo tiatu marita enko robi lenka
7: Gwere bo agir lesho shibi no shina inyanga Gwere bo agir lesho shibi no shina Devika shara ni olkipi
1: Bere maya Kio long ewiki Juma tatuwa merabegi juma Sato monenka kenya Omita sho sato monarenka kenya
7: Gwese
3: Hashi
7: Inga naga yogi no ishi washi
1: Ngorobil Ngwetare indungore ton nyangusi Norike saruni namanyaka
0: Mayan FM
3: Kwa hivyo ni mbara una saa ina doi K24 TV ya imopang
4: Yes, ore tiniara TV no
3: Yes
4: Na iskane na TV no
3: mm-hmm.
4: Ni save na channels ni iskana
3: Yes
4: Alafu nilio yeji nejipang
3: uh-huh.
4: Ore nilio yeji nejipang
3: Yes
4: Na ingoru K24 TV
3: mm-hmm.
4: Nga room ina station aji K24 TV
3: uh-huh.
4: Nishibagino ngibindi nisidana
3: Yes
4: Uleng
3: uh-huh. mm. Ashe uleng uleng Nanga kidogo tu Angasari mulomalu ujo Le
1: Lomon Lenki Guran na Tiatu Mayan FM.
9: Aido mwala ni mwani mwabe duga ya lo mwala ngigura ndele kuna isili gajunu merisha rasile katukul karibu nano franga solite kutata mwala rolo mwala ujonchele pangurua ilo shon holo bisani gidua lera chike ngigura nengwerara de seu seu eneburu mashabili na ngigura nengwerara eisis nere polo shole kenya indira gi nera langar gulyosho nere hene nkesha nengwerara de seu seu wala wala wangalifu nere otikira mwana udo world championship ujonchele gana rolo shole kenya inari charare ndira gia olo shele rudwe hidi ngwengo nisho katukul tongwerara de seu seu rangaranado leni ngwani kikulo shole kenya abuwa jing historia kulo show Lituruga tukul tolo sholori kiloroko buwa buwa renenkesha Ese use utiaru na kigura ni mkwetara Ule ningo ni tenira kitoku na ira nake kitoku Ule ningo ni ningo wale lomon Mawe lomolo jonchere kiola dagera Rora isu le rashige mpira rolo sholori kiloroko Patrice Musepe Ala barano lo shole Tanzania ya ure roroke Ule meraba ikini ya barano lo shole Kenya Eju ringi wanjani okulo shonu po gira Ntira kisese ni enkesha o lo sholori kiloroko Afko nolo wangalifu ni origira mwona Vishano ibu wakino lo shole Kenya lo shole Uganda Renebo o lo shole Tanzania team girogolo show hempiro angeje karambe star sanchere chomalerenga na team girogolo show beni makadi ala ipotra simini bali ruru lola igurana team girogolo show hempiro angeje club abu igurana gelo show le kenya rongi guradin na ingoru nye team mi erisha na abu ajinge enkesha olo show lola giloro kafko nola langa li finalo rigira mwana abishana na gebo lo show le kenya abu arumore en team olo show le iritia renebo en team olo show le gini chomalerenga na nyala iru show li ruru lola igurana isho erisha rara gengi buro na iduru kula igurana oti nisula gile lolono dro erisha Tio suguli nyengi rengena ena kigura nempiro wange Jekto olo shon lebo Ode lonori na kiburo roi lirengena ni Benny McCarthy Na ole gura na niloti rishade nyana Kengi gura shumara na rishada ole gura nagi Enti Merial Sociedad Enkesha olo sholo Spania Spanish La Liga Job Ocheng Irisi ole gura na ole gura nde rishada e defense Amos Wanjala Le gura nage sininyo olo sholo Spania diatua Enti me Valencia Tane bole gura na ni Mazuro Kwaro Le gura nempira olo sholo Fransa Enti me Stade Reims Ole gura na lonori na kiburo roi lirengena ni Benny McCarthy Na ele gura na kwale ole gura nempira Tonti mi olo sholo ngresa gira imagi la gura na ni Vincent hapa le gura ndentime Exeter City le nebo Mika Obiero le gura nembira ndentime Calais United liraya nogamo gura nembira olo sholo Belgium le nebo ole gura na le gura ndentime Charlton Athletics Timothy Ouma ole ningoni ora gate lo roro sholo le gura na koti ole gura na ni na ni nyor captain na team Michael Olunga lore mogno roka tugul tiatua inabiro nge je le gura ndena risha nembira tiatua ndentime Al Arab Tolosho lor marabudi ole ningoni ge bolo sholo Kenya gwa re ndentime olo sholo ya na ngiroga Nairobi tanyayo stadium darikindi kita moile ela palio udo kage orager na rishada nirogi oloshole Kenya abu enkanasa ekona kredo oloshole gini ebwe gura nwen team oloshole gini andariki na bo olaba le tomon marengle lo mwale ningo nikibu oloshole bo gina ngengo nyengi gura rina gura na ngole diatua enkesha Carabao shumenti ma Manchester United adagwa ishole sire ngi gura rina enkesha EFL araki Carabao Cup shumenti me Brighton ya Novena albio na abu ilo dole milango shumenti ma Manchester United daideru angotina kigura ne ngorungo lere rishado dega nito mon kage nibo Brighton abu waluna na goal ndogi abone ngol na bona shomala itingi na gigura ragina shomala rishi na gigura ningo ni ankara ngole na duru guri na team Manchester United ndo ligoro ngol ya Reid Young ageni bo yabo walu na dogo ya Reid Omid nyagi ni abwa ngor ngol na shomalo arishi na gigura awole rishara na bayebi ya semba ini jina diatu ilo singole Old Trafford na Roland Galif na boy na udo ondo mona bishana oile 1976 wale na rishole ningo ni na en team Tottenham Hotspur na shomira bo iranga magi Manchester United na oshuru na gena rishole ningo ni tiatu na gigura ngole shomita mashabili na team Brighton and Hove na Albion na bwashi bagino katuguli na gisulata wadidanga ishuro roro masha big lane team Manchester United nido wagwa isude ngore nye tole la igurana lenye team Manchester United na idadudua ngoti yari na giguran peyongo la igurana ni She Leki tolega ile imie lengi guran kage nito kia gela igurana ni Mason Mount alabo na tolega ile tomoli na giguran alisharata abe ye ya gwengara en team Brighton nilo la igurana ni Charampos Kaustalas ala ngore ngore na iturugu angoro kina team Brighton iroki Pascal Gross angore ni are na alisharata abe ye ilo la igurana ni Maxim De Kope langu rogina team ya Brighton ya Novena Albion nela isho murka tukuli na team ya Manchester United kila jo tildo ngana lo gira nyule madrekweni ya na team ya Manchester United kage mekule na red Manchester United ngweni ya mu team kage sinijara na rishara Manchester United na kweni gini eni ngweni neja neri umba tormasha bile team ya Manchester United gira jo poleni yo leng wedongule gira na gira na ngwele diadu na kesha karabaya shomere ntime Everton abu arasabe yewe waisule ntime Wolves tengol na buru romosori ewe ntime Fleetwood abu sinjara sabe Yisul Sheffield United ngol na buru mosori uragena rishara ni wen team Aston Villa wa idarasa gen team Coventry oshoro ngoli unite nabo ningo ni leja nedi umba uragena ngashoro diadua enkesha la liga rongi gura na gura na gingole na shomere team Atletico Madrid wa yisul en team Osasuna rongoli ongwa nro mosori wale team Barcelona ne wira ngamagi en team Racing Santada oshoro gidroko ngoli na apisha na tiari haidi bini nano franga solite yuko tata ayo wa gerishara sile
10: Mayan FM ekenyor poki ngai etumito yok enaibora jijik
11: eiti
10: oloroito
11: oloropila
10: olenkume
11: olderkesi
10: olopito
12: Mayan FM
10: etumito yok ololojikoshi
11: ekibore olokirikiraya
10: wafo
11: wamba
10: tenebo otale Mayan FM
12: ewangwan olosho
0: Mayan FM
1: iti atua enkigwana oramati
3: ere Mayan
1: kiderita nikiimake mbaa naipirita yok kiro olosho iboitare olashe lenkiteng simel olesendero
2: olesendero
13: olesendero
2: olesendero.
3: Kabisa nje nimbara kuna saiki na kabudu wala ni mwende kuna sai satano na imalda gani wala tumununi wana pishana te kuna saidi ya nadama kiri na ajayi maki ashepa ula mwana na buluna ajayi mauli kigwena
4: yes
3: magi raya maki ajo ama wadharu masai kaya biko nte negili yanga puti ama negili yanga puti kanyo meshuki nje na nyabaulu meshuki ya nyendo na ji ikarashi meshuki yuku mpaun kaya shuki na yengi shu kaya denda ya marja nkira ya pa nara lakiri na ang nyano kari na kiyako na ninyanyo hakenyo
4: Ilorungani
3: jana nyeje Paul oje den ko binni kanya ba shugala ni ngoni na anya mi ngoni aja
4: meshugi
3: na kanyo meshugi ajo na asenanu mayen alo elo mayen
5: alo
3: we
5: alo
3: so ba mi daudi
5: ko ni tangi
4: aranga mo
5: ni ni ara ni ya wasi ben ani mi rede jala
3: karebu
5: ora ba le ko ni
3: Yes.
5: And now my dad will be
3: If
5: we did massage.
3: Oh.
5: If we did langen.
3: Yes.
5: We you may do. Can you run a bullet around and have a dad?
3: Could
5: I run a bullet in a run? Never have a bayou.
3: Yes.
5: If you may not do.
3: I'm
5: gonna get out of my room.
3: Oh.
5: Nara Ara na lagi nari. Na lagi. Endo bi ne meshugi. Endo bi jor kara hage meshugi.
3: Oh, meshugi bal kara.
5: Ijiro ina ma dor kara meshugi. Oh, endo bi jor na endo bi ngang kaji de nyadi abado wa sandu na roho bi. Wa so hari.
3: Oh.
5: Ne sira abado na raje tiya sira abado na roho bi. Ne
3: Oh.

0: ye ba ya sho len karo sio lulo singo lojo osoba di yake yana den kisi sa osoba lang yake kabisa kijeri chara sida yulongo la ini ngonin kigera na putuka re grade bi banana chara ni grade ajo nora mati kijeri chara ni grade ajo nora lalto mati lor maida shira ngara na ilonga lo di bar jongo Jackson head na bona jola din gaisin kana yuti mashuru de waji mo na yada mangar nanye kagir lugo na yuti sesta yuri na aseta
1: Yes.
0: Nada ke siya. Na ngasina ringi siya yongu kwa kwanza.
1: Shumaike one ndogi ya maana.
0: Na kila siku ni tuwe nkiri shilingi.
1: Bila
0: kaji. Ya yongu kwa kuru kuru kuru.
1: Nejo nejingwe robi.
0: Nejo ama aitia. Nejo tia. Pesa zina?
1: Zina ingia kabisa. Zina ingia.
0: Wadda ya jongu robi ya ni? Basi. Emelesi da nune siya.
1: Kabisa.
0: Wadda sinya kwa nejo tingululu.
1: Nasikia rikiro shembende kidogo.
0: Na wana najua rais. Unafinya taptangeli. Dola inafanya nini?
1: Inaingia.
0: Dama ba? Unafinya nini?
1: Taptangeli.
0: Taptangeli. Najungunyo.
1: Najungunyo dola.
0: Dola inaingia. Ajo naasendanu. Kwa nawa kwa nukala hitu kundanali shara. Kwa nye rige. Tijungu siri moja madinari nebo. Njoyo waka jwaka luma idali nu. Kera ni nyoti mati? Kure ilo shumati. Kai shungwa na kiye, enchumata. Amunja shie ajo imara mingi. Mwara isiye, tenemera oruma idali no olchumati. Ngoro namna. Mwara ki, ngoro side hustle. Na unye nyo, olchumati. Mwara da ajo kama, lena namirisho. Namita sayen. Amakada bisho. Ile maine mege la shalt mati kanywa ngandi marasa nebo daki nyo
1: nebo dai anga hisia
0: yes tena ko lwera to do ajio mege la grego kanywa ngandi madi beka nyo la doka lno tin ndi manyega bulu ngiri banda ndi woji na rawo de mirta le doka eti mpoka de bo tin
1: mpoka bo ni je olduga
0: eti olduga ndi woji ajo na senan
1: yes
0: ndi bari wen ngiri mpesa na rawo de kasamadi ndi ngi bonu ne to draw ti aji
1: Yutu
0: drolo dugalini. Yes, tine wijake. Ajo na asina nu.
1: Yes.
0: Ama nyara ngiribu charini weji. Dola jame weneko. Shukiri ara esia yomo thorik.
1: Iwa,
0: hai. Heta wale irilo nyangiri.
1: Irilo
0: mothorik.
1: Yani,
0: irilo nyangunepu. Jwe ngora iye na mnenyo. Olto mati ya ki. Gira enye ntoki nishum. Mita urni sine gira gas. Nimishuma ara nyo.
1: Nimishuma
0: ara toki. Gila jame jungu weling. Mejungu. Mayan, alo? Hello, Mayan? Kaisuna lo biu gwarego neja. Gwarego leng. Sumo mbio.
2: Ewangan Olu Show.

0: kabisa kabisa na jaribu mbare una sai kijito ila pito le kanyari lo songolo jolo kushida bage na yosan kabisa na ni na da war le kanyo araja tomo no baki ehe kiri diga da zwa tle tle pole pole
1: kabisa
0: ehe kiri wa video kiasi na jo na sana no jo jo da ga yin wara gije Nairobi pe ni nala kwenchan ra ga je mi olo te uno lo nyage a jo na sana no ni je si o ga ga nya na mbi ara nyi o al tamba likire
1: aki
0: Najiga yara alchamba.
1: Najina ngauli legiti.
0: Nimiara nkishu nigireta. Na roshi nebuko lata Nairobi nebuku. Maroshi orperesi. Nimiara ndoke nanya. Nebuku yankari nemele ndoke na uko.
1: Ngaidobi dungungu haya.
0: Kaisa. Kaisa kimgo. Pesho uriwa Nairobi ya miadhore nchoro. Ije watara maasai.
1: Aiki.
0: Orudo yolo rin Nairobi. Nigara ni abanyi.
1: Eee.
0: Mkia kanyo yoga. Yona orabeji. Rungura yandewe jiyoga yara
1: abwebo. Nigi
0: Yo noti. Ni diga yele ni abanyi poki. Alu yoko noto. Nika yele ni amgia wana wana kala diyo nindo ruru. Nere nindo raki.
1: Ibai.
0: Ajo na ase nanu. Kabisa, kiri kaya dibe nalishara, kira da ajo rui enol tumari lor maida.
1: Yes.
0: Ashida nkana kena ile lona yi osho yu nangali yodi nyo. Ana yuko shi bashe minyo.
1: Ultimati
0: lenye. Ama ayi yola yini mwani. Madu msi sumu na bakire netu yola yini. Na idibaki yoka na olong. Kila la ajo kai shi yonko na kiye nyo.
1: Ultimati.
0: Njumara roi. Rara. Ultimati lenu. Kayo shebi. Keno shiki tibiribil. Kene nyibik.
1: Kene kembiribil. Kebiashara.
0: Kene kiyotilo kana shere ni. Kebiashara yipik. Tena kaji. Kanyo shi shumi. Akinya at least.
2: Olaki.
0: Uwe.
2: Soba.
0: Soba yi.
2: Kekidi na yara yi. Matera.
1: Eo.
2: Soba.
1: Ibo oling.
2: Kuala yi jolongani ji. Iji yi jolongani jolongani. Ngarna na yudu nishu yi surambaya.
0: Surambaya?
1: Ay.
0: Kanyo ba yi surambaya?
2: Iji yi jarna na yi mga na yi jarna du.
0: Kangaydi lingi jya narna amge yi nijo imbele kanya.
2: Nih belai nih nama juga rezeki ni kajawanya lagi nih rodernya karena. Eh, naik jalannya nak kiri na.
0: Karena, elan apa kalau nolak boleh jauh tuol tu sunum, baga ni mengadi lagi.
2: Hahaha, ini kejawab tu roni, tu roni, tu roni.
0: Eh,
2: ayo kita dulu lalu lagi mana jauh kurang ba?
0: Oh, kaisa bara?
2: Iya bai.
0: Ah, karibu ra?
2: Asyik.
0: Nizi aji?
2: Aji orang kai.
0: Orang kai dene?
2: Kenapa?
0: Kenapa orang orang kai?
2: Tanong
0: ka ron
2: kayo
0: leng. Oh, ron ka radi ka
2: tabo ni jeng adon
0: na
2: sabu. Eh, kese ba kayo lo. Aya kalo shor mai
0: dalino. Aro
2: shor mai dalai? Eh. Ala na ji mo na anga fi na na ya.
0: Oh, ehe.
2: Ay ba mo na na ragi la ole na ka si sa di ole.
0: Ne jara.
2: Aji ba na ma ba ya ara deng ri na na.
0: Ehe. Yes.
2: I say that now the other day I hear that. I come here to learn. I just want to know how you know. I give you my baby.
0: Eh, Tangwalong.
2: Tangwalong.
0: Eh.
2: Eh, we need to learn how you live.
0: Yes.
2: Big Rama Albert. I boom boom. I'm very very hard. I'm going to go get a phone. Give me.
0: Eh.
2: I'm on the boy. I'm the same abo.
0: Yago. Eh. The my dear. I'm Namuka.
2: Ata na na wili.
0: Niara rara esai.
2: Abina na guli.
0: Niara ngere nani?
2: Niara rejei.
0: Osi di mani?
2: Nae ni ke Europa ke na gut hasiwa na lavasi kiri reyo angare.
0: Angore cha jai.
2: Nuri lau njia ke jenga la ngai ore gato la iye kito ura na kala iraje na yao na la dumi njia kiti.
0: Oh, wadangara na nashani nimbele ni biashara.
2: Olenga ling.
0: Ni mani ke mirra mambuli ni?
2: Olenga ling.
0: Ni manege mere rara ra ngabut.
2: Na mer din ngabut.
0: Ni aku yule be hera kabisa.
2: Kaleng leng.
0: Kan der biasa nasi ai.
2: Ai der biasa nasi ya wala ndi karnya bari.
0: Ehe.

0: bali horbungei lolo sain leyala yolotiana David Olesango hajoke na rigino na kebu holosho la mayagina ribenti be maasai mawele buna hajoke tiltunga nako gira buduko ya gina hajobe shuko kinom ure na kijanjani balunye na kulo muna joke yu na kiribisi ninyari kore holosho la ma ele muna jure tenkaransa buko lengi ni megira serikali ayanyiti ilipara ku lengkobe Kenya nisula gina lolosho la maasai itabaya yu nutenye makane lo mundi ele muna jure ya mbuseli intim ya maasai mao waljamba longi biko nite ni bono ase ninyeku liye mali holo shole maa na kena riki na kena kibu ya ribe
1: ya rai kekei na rung unini nje na dangerous ya rai kekei ya ndaoldo nyugeri ya rai kekei okoldo lengele nje ya rai kekei okoldo weza misi maradolo niki yolo amu itu angari yu geri kore rungwa bianye kanyo bianye angari yu rungwa bianye ama di amu kibure na kuru kalo ori kaishoki yore na dipiti governor na wengi nchoo siyo kulogo lekai kure na kata erisi yu ultunga na kwa igiri tenarok lenga juwa ormasa olo igiri leike nga tiaji ni ilo bomepi igiro kiyo aerorisi yu penyo njeni kitum ngiri nabasi edepe murwa digira shomu edepa kaja donoza shomu maibunga anashoro nyato nkiata kanyore nitejapo li lingu eteja na kaipa asulari ara governor kake kore dipiti lai
2: Normasani.
1: Pari nilotu urubuket na lote na dunia. Normasani ngigiri kore. Kore na rock angai nere saidi ya yo. Amo ito na haki tumilo buket. Kaya kore peyo tumi, nige njorka kesang. Nama yola ajo, haya lonta mku. Tongkolo na buken dada tu ajo. Iki ako na aji larikoku. Tongulio murua na nobo meo noo kericho. Ono nanti. Nako matodolo kuloro ngana. Pa tenako sini njege kekarabu ni ronyiyo kima kusudi.
0: Lomon hoi balunye horbungei hole sango kutengara gimba na ibirta loreren erikore tenebo mali holosho lema etu ta negil nore erikore orbiya sharandi ola rembal tenebo lomole ngirikino shumodo kuya gina ima gila riko tengara joldo kalle naroga lomon nago shumodo kuya gina ima ki loti enchoro hor governor ipatri kwa lenturi ronkuti olongi na atulu soite enchere ure ndari kini na arari holapa letomo na kibodo kwa ya gina ajongolduka le naroka ure na holari kwa nilor biyashara ni joloti ya na David olempati ya njini balu nye na ajo mirasema anyora katukul peinyale peinyale olduka le naroka limu na ajo ure na biyashara na kesira lunga na bogin ya suja demokrasia na shorunu da katiba
3: chini mera ye na ajie mba ya ndidolda na kiti marakete kinya lola dutu nga ntindijo kake ngura ngejebli na mwara ngejebli mera ya dui na nyanju ura ngejebli niyaku kayu na jogi na nula riko ure narishara nikipo ito miki ncho county yang mera na ajikide runi haya ai monitor ashua ape kwa lama ujina ajie wejito rono merore lozuni nye ukuku niya miki yuna ajina ala nabake maki amoro lariko numuji nemeza lemeza nkirishati enye ya kwa ina joki nanu lungana kwa sata biyashara mi jojo matu risha mera ntoki na altuwa sayi muka era irado isinye serkali
0: lomon hoi balunye lariko nilo biyashara ni tenkara kimbana ibeta eseria ni holdoka lenaroke limuna joke puna doko ya gira aitashe nebo doko ya gira ikili kwa serikali peile bunye seriani tiatua holosho le Kenya ekaisho kulio mun sana udo na nagrabe gimayan kaji Samson olege wam
4: lolo lomonto ndorobu tamayan FM Mayen FM enkidesheni nininingiroro saitikiza momwana rongolo ngina abishana ewiki
5: Mayan
4: Nyana rikito nesujukulie ashamu yebega sula iningo Mayan tor shirt pogen
5: Mayan FM itnabo 1.9 abishana ewangan olosho

0: bangwara basbari dendera jogi gedela kai masani na ko na meti
1: dendera gede jogi ore yina ore larin do lio tene ore niki ngore ngomo mino
0: mel nonok
1: me nyanyu
0: nidine
1: nejo la duole waye elele nyeme yolo nyele masani
0: ya jogi masani meni na resibila de kumok keine nje edinda sadironjo eh of course me yolo larile nyana
1: nejo
0: me yolo nyelele larine njo passport nye no me ngobna lito
1: yes
0: unapata neji gedela kai masani ni
1: Beginjo.
0: Akuna. Na yore neji tokeni tokeni. Security. Ne rumore lo ngana ngi rumore. So, my boss ina ju nolo. Najo ajo yanga ya sha mo kashu na ranu masani.
1: Yes.
0: Yani yore badu mwe subu ba yolo ba ipiru.
1: Eh.
0: Aji piru karo masani nani ngi sida yolo.
1: Ni je yanga ya sha mo karo masani. Yo.
0: Ah, kira kira dia aku duga raga dengan orang duga orang fokus naga sa tomonobo entai pam. Tapi cuma naga orang demsun yola jadi orang TBT gemar naga gembel apa? Engkapa?
1: Engkapa apa?
0: Gitambo bro. Na nari dia orang dua engkop. Orang dua sida ni.
1: Orang sida iya naku.
0: Yola jo, ini pun anu sugari emertai shilingi shirin.
1: 20 bob.
0: Per kilo. Oye.
1: Kanyo saya sugari.
0: Mayolo sa yolo Mayolo sa ya mo regla la si bueling en iba kan elon don dos dugira shopping
1: ore ndogi
0: ne ona medol
1: ore ndogi ne nibwa nanu baini a 20 na shumbi
0: era na ga 20 shumbi andagu
1: nani nyage nanu nibwa a 20
0: bado ni 20 bob
1: yes
0: bado ni 20
1: mhm
0: bado chumbi ni 20 bob
1: ni nyaga nibwa nanu a 20 bob
0: era na 20 bob sai anagelewa
1: ore sukari duo kitambo anamuta
0: na long negra ngole negra ya mag
1: kitambo kitambo na re nan ngole te yega ke ore re nan ye
0: ki ose ki sengo ndongi shajo ki kanya ba sukari re yam ga ji free aba
1: ora bena ara sukari na kajo 100 yengilo
0: 100 kilo
1: yes
0: alba
1: 100 shillings
0: Eh. Or that di
1: 170
0: apa along ake Allah shallai.
1: 100 shilling.
0: Mayola jo ko ikano gera ya magi amora apa along ake.
1: Mhm.
0: Na 20 20 bob. Eh na 70.
1: Or kilo.
0: Yes. Aya. Aya.
1: Aine bwana nuya na ba quarter 25.
0: Mhm.
1: Ore nusu 50 bob.
0: Mhm.
1: Or kilo.
0: Mhm.
1: 100.
0: Na ne bwana kitanga 40 bob.
1: Ya bana hiyo. Hiyo ya bana hiyo.
0: Ndio bana
1: 40 bob ngine.
0: Mhm. Ora mushashuri. Ora mushashuri.
1: Ngoja, hiyo la jogeri olungale mela jonyeje mushashuri.
0: Tanga wado ya lenyo.
1: Tanga saruli hiyo ganyeje mushashuri.
0: Or my wa.
1: Mhm.
0: Yolo yor maywa
1: eh orgeroro
0: ironadi ironadi iradi siolta sat olele ba yalenye re
1: goja ne inebwa nyo emusha juri orgeroro
0: na orgobola barkita bara orangona yoriti
1: labata no sab
0: barkita na bara orgona yi
1: mhm avalo segel
0: eh lavalo segel limit
1: mhm
0: chike grodi aba yes
1: obo
0: obo Yes,
1: emusha shuri.
0: Ka akagore dure sabata, kira dua sabak.
1: Mhm.
0: Melagwa dueling, ore nyingine jina alonga gamirta ngalusu nabo.
1: Oro shigining duage stories. Story ni zage nigini. Tolda sati, nage jogini okora ba kunyurgo. Shilingi kunyurgo.
0: Eh, ngalagwa rena rishata joge.
1: So, ore nae ba ni kodi ngire.
0: Eh. Ali mek nae se.
1: Naje gonji ngore.
0: Engwe
1: naja
0: ne barfa bet kake malakwa di olenge lele kinto kiting malakwa kichenja ke ekonomi juusi tu talaka ile kijana ya grambe awa ile nyajo ki ero yolo de lasari ajo kara dagal lasari dom ero nage era na maisha wampangilia maisha ero na gaina nyanga ngari era mara dangari homo se melo yana rabe sugule homo se rese bo na rindo na ngarta ngop ko na do ni bunga ngop ngor na ngop ngam bor bor baran
1: ehe
0: kada yanga yeni baba ila kina bainya ngari ya 20 pasa elo du kinyanya de mil

0: Lenga ndi kita umobisha na?
1: Otu luswe jana bosh nage saa 11.
2: Saa 11 jioni. Nuhisa hii era matare?
1: Yes.
0: No lalashe lai elie njan.
1: Ati njan na dolda olonyo franga hii.
0: Eti njan nagraye nunye. Tenebao
1: nora nashana repere punye nebun break neshuko nesinyo nelotu nesinyo kaligi ukweli
2: wore rama erigire duo siwo medini nyo siwo
1: erejo duo ti orepingo rigeki mikonyo jani ududo mikonyo jani gudukuri kidogo yani mikonyo ninye ngora kwa jani jangorofa etunne
2: imetulia meri nkathambu
1: meloito hewa mere ndero naloito hewa uoka ketine ningwa teini
2: Kaka kuongea ukweli ye niki girada isa
1: lagalala girada gire neku nyungi nemu na melo musil inageti abitare
2: inagungoja
1: yani ore saisi beji beji agrandaja ya njabarini meri olungani ngwa
2: meri olungani ngwa
1: mere ne konu
2: yosi ameri no siwe
1: meloiro siwe ne meldu hewa kigara karuni ne wanya nje njabarini nyo medeba ore beji ri lor pulo jende mi ngwa yengiri ngone medo lemburu ameldu na lemburu
2: ore sai endo
1: ke bea gamburu tini ni tulia
2: ore sai endo na loleng iruni ngai kaba duaba kitambo muni ngai ne jogi niyo ni geji yemeni ngora keudora rengo
1: e keudora rengo
2: Sai, ore sai biye duajo. Kwa
1: neni ngolungani otimushe dunia. Ore sai se mi boli redio ekumbok. Anda bolana na bam groshe na ampo.
2: Tabolo mayan. Amu
1: ore bi boli redio na boda kara kadian kan na kitoshe na ngmu.
2: Amu itulie sai.
1: Kabor. Kabor.
2: Eno eri chara na ji keudo rara rengo.
1: Keudanko.
2: Keudanko.
1: Jotem na ejina. Ejinga si amu ore bilo akeye njot kumok ne solak dia lana rok ne rasha rasha dingo len jan sapu koleng
2: yes
1: e jira ke kedang ngamu len jan sapu koleng ai ka gore balo ngala mi do ngoyo do dal daga ajo en deri za dia ke dua zara e to ni nyeruko ka ga rasha to leng e kubali ke lam ko aja rasha
2: yes rasha oleng
1: e kubali da aja rasha oleng ka ke e to ni nyira gangare ne turuko en deri da yona ja
2: etara
1: etara de en deri torinna
2: dia tu
1: orinna homina So, teneji El Nino. Kore na shana ke luwake dolu luwake dolu dolu.
2: Ke luwake ne luwake ne luwake ne. Nijo jo ye.
1: Nanda anyo.
2: Kore laika nijo luma yon nanji. Enyaka o ngongo.
1: Yes.
2: Mara di anja.
1: Nga yon. Ejina ke shamo or dora ara. Enenu kupi anu koling. Ore rai seri nel donko long. Toro anu ling. Napi o ling. Ore dua long. Nenu kupi kira bi. Ore dia. Eni nija grigo. Esere no je press up. Yolo press up.
2: Yes. Gera as warm up.
1: As warm up.
2: Gera ngo lo.
1: Oro shidi ni na ngesi are ni ngasa shugore si adi.
2: Ngasa ni ngasa nenen.
1: De shugore si adi beno. Gere nenen. Pai ko ro ra step yare unni. Yin to funyi penyo pai mweki.
2: Neje sa yi asere nja.
1: Ne ago ran tare ni wonta si adi gera ngasa gaja. Kuna si de yare unni si adi.
2: Ne gere ngore
1: ne. Ne gere ngore ngore ngesi are. Ne gere ngaja tu tu tu.
2: Ne gere ngore ndai na.
1: Ni mwore tambai.
2: You guys ready? Yola jo ke joshi.
1: Begi lup.
2: Ke joshi. Ure deneko. Erosho sa yola me yonkopo leng. Mena metir kek.
1: Yes.
2: Meti anko jite ankop. Meti. Eni. Orporak ankop.
1: Yes.
2: Wore ke besha. Enchan sapok. Wore woroto na ore ankop.
1: E woro leng.
2: Ha meti ento gina ibo gankare.
1: Meti.
2: Kufagia kufagia.
1: Meti ne uge lup naga e luga. Yes. Ni luga ke ni luga ke ni luga ke ni luga ke ni luga ke.
2: Gaya gilikina agar masa injere
1: ide shalaka mrani otaranya ojina ake la sara umwe dela samburu nejo tena ake iro siwo ana nyai merorie feya tumoje para nyana boye muzi nana na nejo namana neruk pa gesha
2: yes
1: olushuo biro la yana saka mana mana mana mana
2: bak
1: orojoro ni goshlo yolo she ningo ninga dwingi te joto sumat
2: yes
1: ninta kuno medolta ne miulo kino siju kona ni pata nem baka baki dialo
2: aembaye
1: ka ke mungire sere sidai kaligi ugweli toronalo oldungani la ria na menu tunagite jolo
2: awezi miss
1: Rakore mboro ne ulunye metil lenes.
2: Rae bulo zo yunye.
1: Metil lo no shegura yuna na kunni. Kakoro de moru aria.
2: Mhm.
1: Ngeno rasa kuinte sidai.
2: Yes.
1: Ore ba ne lurumat.
2: Ni
1: baka bara re ko. Ni ngori diala no le medo alda. Ni jati ko lo biro. Ore lo gere bak bak. Ora ba lo na bo long wiki no juma mosi juma mosi.
2: Mhm.
1: Ne ra sho leng fani to we dum mok.
2: Mhm.
1: Ke orora ke waitin ke lotu ata
2: ke shege ya koldo
1: neemi mita hii ipanende ne shule mwore ne eto ninye pi yani ne oraka orwara ne uwe lekwa kerugunye ngiti yare wale kolo dolda kajo ikotu
2: toshu wa shenderi
1: kageme neke teti nye wena miripi yani eto orwara lenga orwara kakwere na nile kidogo inye na kuja
2: homo na kiroshi
1: matayari wale nakilado nali mwagina ajo kiroshi tata nashan wale nashangiriwe inelu Hai si Roshi anasian. Orang itu dollar hari ni guna ni encan Roshi.
2: Roshi, telur tu encan sabuk cie. Telur encan sabuk kau. Enyamalu entari. Gerra.
1: Oleng.
2: Mana je jor kau lagi rumah.
1: Epa e?
2: Enyamalu engkabuagi. Nang kinei.
1: Enyamalu nali.
2: Kinei jiko leng.
1: Oleng.
2: Nau kaya mara sayu orang ini guna. Orang ingkara orang aku nang kinei nono kaju. Ama. Nenya malu singku kui ora lunga na lo rangku kui
1: Kenya malu sinin channel
2: Kenya malu ni meko le lorede ni je gira ju ko la ini ngun ngorai sie hali mata dai na joga ju kunu
1: troma
2: ngorai boy ni
1: nakon
2: hajo kai ju kunu
1: na ka gamme mara ro leng ndala la sai
2: ngorai di nya compound
1: yes
2: me raore pe suruwe mara ba shu bo na iare we ninge norie kuna kishunu no aitaite bo amune jo she se bai
1: se ba
2: Kya boy rishara na kita iningi shuru mboi die meru.
1: Maraga jo matajili.
2: Oyongi nkajijik.
1: Ya seba.
2: Pa maari ni mingi nka rayanka. Mire nkile lage. Ya mpuse lage grado nye. Asho etir parisi ya ngiro bashe. Tara antana. Funka funka.
1: Ho.
2: Mera ure bilo uri rubuku kuna kishuno nore bo. Haya o kompa u. Neme, negu safe.
1: Negu safe do giringi.
2: Yes.
1: Era nagaram. Lianana ya radu mpangilio na
2: FABS. Yes,
1: nina mpangilio.
2: Yes.
1: Amor siaga jam panggaran karena na elino, na narara na FIA biasa seror barangan itu tiaullo alara matan lagu na rogetin sedai.
2: Orang bayar oil cekut.
1: Yes.
2: Kamu yang ni oil cekut. Dan ada dollar karisis lina ajo, yola ajo kira elongan ala menyur oil cekut ini.
1: Ho.
2: Amu, kira elongan ala orang saya beji ni na elino na loru, ni agisha jumura oil cekut lino kabut.
1: Yes.
2: Jumura ka urmampuli. Jumura ko raincoat.
1: Ho.
2: Intro jumura ka. Yes. Intro jumura ka lagi kabut dia ke oiroshi.
1: Merole besha
2: welde. Osho tiatwa.
1: Yes, oh ikepeli peli ko loro wa.
2: Meraga ro lege kaputu irugwa
1: tiatwa.
2: Nero renikot ju, nera gambut.
1: Ho.
2: Nera ormamburi.
1: Neti wale sawa tine. Ore mpaka ine jamaa ko sawa.
2: Jamaa ko sawa.
1: Ore ngudi ngoragi ye ko onol jakut.
2: Ol jakut yoni kazi.
1: Ayale ngoragi ko ningi.
2: Kaga ore sibiro jakut. Ni yola jo kiro organ sislinu. Mes neja. We jua vile utajipanga.
1: Jipanga yore la mshara.
2: Yore na mshara.
1: Na hapa mwele.
2: Mela hapa.
1: Nara ngurani as.
2: Enda, shika gambut. Piripsi yako.
1: Rubo kon be mila e jamur kar sisinte nga joki kanya beto dole nye beri nyanga abana.
2: Keri oldu nga la ila ke show ara rene enchu ga ke ya.
1: Yes. Yes.
2: Ha mero ni nando ki. Na ore vejo shi el nino by the way. Kere encha na gesha. Kwanzi mbangi ndo kiting.
1: Mpaka.
2: Mpaka deni shuku.
1: Yes.
2: Mera meno shini jo kashuku. Yogwe ay gonji ore be gwar.
1: Metina.
2: Ode ne nye gwar.
1: Metina.
2: Nejiyo. Paya. Tosho radi ndo giringa mungero.
1: Tosho da mungero. Yale njira dola mshara.
2: Njira dea mshara.
1: Kalo dinyari pira dola chukuli no nesheta. Orga sesli no.
2: Nelo ninyi.
1: Ah, meo nelo. Nikidua kajo kiyo. Erompa ngado yile shadwe ndo kiyero. Ero yedo yi kiyero zanasi ya.
2: Meguwere na radi anashe neko kajara. Enekasha kiyye vimpa.
1: Meguwere.
3: Uri easa nikibagini.
4: Ore pokin ojoma ore na ushinde nini nyinda ira kapo
3: egin tabaki yetu tiren lino
5: ele bare bana na mashuru kajabe katovu kalara desi
3: tini inga malo mono sino ne juruno
6: aga ni Samson olegewan
7: kajino no Steven ore saringe
8: kaji timo di torken
3: amwe ki langir ke jege niki burburge li osubugi ten ko bokin na manyor masani
9: asragi na bombo ndina afshana mayene FM tiado wode gilgore sendro lolo lushina transmara
10: Asira kipna bo humpo intile mayen FM teka undurige juado
11: Asira kipna bo humpo intina abishana mayen FM teka undia naro
8: la sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede
11: kajangkarna Diana Seneya
12: kaji David Olesaini
13: kajangkarna Elias Kitiapi
8: ningama tembolos ultiden dino etia wangana o gereshata tenabaikiasa
14: Mayan FM
15: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: nanu Gideon naata maliyo lelinga
1: Oila ranga na gaji Peter Sisi nati emudwa torosei
2: Ajira misuri na rola meloji
3: Ore ranga na gaji Joel Matambash nani ningiro Mayan FM temudwa etorosei
2: Nanyor Mayan FM eni ningiro turibili
4: ere Mayan
3: Ajo yo losho mani ningo Mayan FM amera ewangano losho
1: Ani ningite Mayan nazo yo masai fiki ninga Mayan amo ewangan tolosho
5: Ani ningiro Mayan Amayan da yoga lerarian.
4: Ere Mayan.
0: Ani ningiro Mayan hem. Ashipagino shi nanu leng. Yangolongi juma na iya na tendeva. Ele jumur bisho bosholo di lengen yok. Na shipagino si angaganya.
4: Mayan FM.
6: Kabisa atiatu ankaulele Emayan kegiriria marite nebol daigani itomon uile nchelo rugirutia na newosh saa 12 karibu kakwa ruigira itomon teramatari. Hello. Hello. Hello, Mayan.
7: You.
6: You.
7: Mambo vipi.
6: Poa sana.
7: Eh, kolo lenju railo da kapuni.
6: Eh.
7: Mideke da kapuni donga.
6: Mhm.
7: Ja la el ma fai ko gila kapuna diyo nta mga mu muto.
6: Eh.
7: Ai bori ma sa jere kolo lenju railo da kapuni.
6: Ah, sho lenki ni papi aroning loud and clear. Mayan, hello? Hello? Hello? Yeu?
8: Kwa?
6: Papi?
8: Kena hero?
6: Kisida imetia nyamali? Kigira kaendele, sida ipi?
8: Mama mpuyo na hano antinyeka?
6: Karibu ole mama mpuyo na binabia siyeri kutio kuni ribe gara matare.
8: Ape zinka iniza inibu wakirare?
6: Ii.
8: Mota yala yola inibu wakira uni?
6: Mhmm.
8: Onjara ini juga berada ni. Orang itu juga agaknya rizal dah sarat jalan lagi. Nanti untuk mana orang itu?
6: Aiyah.
8: Aiyah
6: show. Show ye. Mayan hello. Hello. Yes. Puasana. Mayan FM hello
8: hello
6: Mayan na hello kani ngiro ra Mayan FM, hello?
9: Hello, Mayan FM.
6: Hello.
9: Nanda, ama shibai rondo yu.
6: Karibu ule na shibai.
9: Ama, ama, nazio nara mara e.
6: Ninye.
9: Ade gira nganye yu wera ene.
6: Ii.
9: O, nini la yeri ole borso yu.
6: Ii.
9: O, onkara yu nipo, onkiku wera ene.
6: Aya.
9: Aya.
6: Ashi. Mayan FM, hello?
10: Hello, Mayan.
6: Hello.
10: Hello?
6: Yeu.
10: Mambo.
6: Afiti sana.
10: Kazi kwa nani mama ini sanda hera nande besi. Mba kwa ba msenge. Kama iti jungu kula.
6: Inti jungu.
10: Nga ngambo nguna lewe kai.
6: Aha.
10: Kwa nini lai yu mudong kurumani. Ala la hera lai ni yu senki kina la hera lai ni vosi.
6: Aya.
4: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Kaji Matthew Atukas atailo sinkolio logira doi airabaki yolda iganite na karatu monongwa nlongor bebaya saungwane nkewarie kigira iriamari tenebo are kuna sana ente iba kake erona kagira itadamu online ningoni injere eji teni yuroi enkoteli eridialo ekajado isolagi na agiroldo nganale giserian edi yudoi enkoteli nirumie po kitoki yani noshina ainyenda nini ngajo kwili irulagi mbesa inono pesho yula jori ndogi po gini garamia na kasidai ya gire neku endogi sidai wale nda ina hoteli na jene masai kefikiri number one hama geduwe yempo duwar mumoi ormanagu wargali haya mteli nyu mengil roi na nini ngoni kegreiri ya maritenebo akagire kilikuwa nchere ama ushi ye ilorba yen iligi roi yento mono ni na ajo smart. Hello,
1: you have received a
0: ole sairoti tapasali mayula kena nwa joka ikingele rungani pia ikibigi nkibokoni Mayan, hello hello
2: Iluang.
0: Yeu hello Mayan, hello erori kyo radu aboriki rage du ametisho proper piyulo wajo kirilunga nako rage du erishara na iturama yola gajo kainye nyamali na kake merahali na sidai ore raina ni mbaya sana. Hello hello Mayan,
2: ilai
0: yeu
2: ibole
0: ibabi
2: mama jende mulu ala lala
0: karibu ole mama John. Imagine olungani rage duo misima mama John olungani musima loronda age duo ago megra nyirura
2: olungani waira bala na tani sala na na wa olungana wa rage dire nne roho
0: amani nyega warie emirura
2: e ana na nyega lazuma olungani ge dikana
0: tesibaza
2: nira na wasadi nira ge olungana wa line
0: aye ama ore na dama igi ndi na ya rejo merenes dama kage ama na age warie emirura
2: logasi waira ene diera ina manga barua ni be
0: aye hai
2: erun kredi da basali
0: pita basali age du
2: ana ranu nyama ere nani ngi di hera
0: imagine
2: da bolde na safari kwa bana nengu
0: ndre si bara
2: ara ni mwe ngi bana
0: ikaribu ile mama John tijinga
2: na
0: u
2: ara ni ngosi
0: ehe
2: ile de ni chobosi
0: Kaya yung pogeso, herba yalindo. Kayo, hiyo kijuwa kibaba John. Kaya dol doshi, nye kwanza ajira smart.
2: Kaya dola kido basi.
0: Hii.
2: Tendincho po di kijuwa kitosa sana, lokala isa uhomu ngolokala isidam.
0: Ho.
2: Naro, hame na masa ini ala, na uhomu ngolio masa isidam.
0: Mm-hmm.
2: Ndio
0: wote njoo bo president na yegi pongeza lakini kidogo nikidiki sindano. Oh, nego endorono negili yore si sidai na pongeza ajoki ira ra sidai.
2: Dubai.
0: Ne ndogi do ina naisha ndomona ni mironi nye sidai.
2: Ezi.
0: Ashole mama John.
2: Aya sidai.
0: Aya. Kire jo duo ndogi din kutite. Ka kutite ra kweli. Kake. Ejore ra ke duina. Kila aisho entomono ni muruna meroni ngosini nyajo kweli karo payan meraore nyebi ipa ngu entomono ni bora kegeti ya korpa ya lenye irasidai ikinare rane na kila ni imagine kwa sawa amu iranare nenye na inaba kaside ni nyamu ilo limo mama jona jore na yangu nyana injo pendoroni na ikiliki ya kajogi o indaidu ore rale lo indaira basali na yangu ini ngajo uko sawa keri doldu nga niligi dolda na amu orero yenyo rara wemboita na beye iponke sana lunga na beye ligino ndo girin sidai ne ligino sirugi intofok na yuko renkara nira sidai nikiliki renkara na ijo giri mpaden na ikiliki aga ajo giri tushuko ira nda inena ngorugu yankiri kilana ikonji dolda na yuko kasida yulengtia niroshi warba yeni miligi entomoro ni naa smart jameni ndairu sigiru ligi